kalayin na siya sa kakadipayakang batu. Waran parantos siya dititis tulis na piajali, areng kena ngemasin pati.

0: Naon licik naon mi ba?
1: Sia ngadrop ka aing. Eta kumaha ieu telepri teh?
0: Eh, da teu katingali.
2: Teu
0: katingali.
1: Aja.
0: Di drop naon bi teh, Bima?
1: Di drop ku Sidul Sasana aing ampir labuh.
0: Hei manena nu najong.
3: Geus.
0: Kartu
3: kuning.
0: Ulah wae ka kartu kuning manan. Ayeuna aya